Pungdon. Pungdon ki kanaba si piglingay da phai mun laga thommi. Pungdon mana anau bacharaga ising pukjat pa iton phai ba phali. Pungdon asi pong ning thogi hak takta ponglom dagi purak laga Manipur da thaki bani haina thajanei. Pungdon amun bacharaga ising asaba glass ama thaklabadi khong hambayadaba hamdok halli. Ising pauhalli amasung hakchang fahanbada mateng pangi. Masini hainau jom mangge haining thaibong amadi pungdon na ekhoi miyoi bada piriba kanabasing. Kanabasing asi khangmina kibagaloi nana ngasigi oinadi si dahida ki thauram lanthok chaba matangasita loisinjari.

tungan tungan ba sa isak pasing dagi mata mi siya sing matang matang tabiri. Akas ba ni Imphal? Haljik sandok jari radio class chamari yang khai mapan subatang kagta class 7 gi Hindi lesson 8 thoramasi department of education as samagra shiksha manipur.

0: aduda napsin mai pu ga haibdo asi god and goddess ma bani da ekoina khurumba gi festival oiduni ba haidi handak chahi se hau nung ga kaina toba khopa akoida yamna ga tare yamna chak nung lak ninga haina khurumba festival oiduni ba sisa aduna amarom de shit showing festival hai ju khangi ba sisa long nap kau dai hai se shit showing festival hai na di maru ma hulaga yam chak
1: tho yamna leina ba phangna ba ni jabne ba
0: lo kaina phau hum tha ba gi festival hai ni ko amasina ginki ngai asi si kai festival no haiba matam da asina kadairu and her husband napsin me hoje haiba da ginki ngai thaine de si se ishor na koi da changing to bolai ba mi la pa matam da pijaning ba pijaning da badum lai na ko ada koi ritual ma toi ba koi kai ta re imung thong gi ma pan da yen gi marin da la ha pa khopa dum ba to ba khopa dun hoje ki ishor da ko me sina koi da chak nung ke kaino khopa dum phau nung phajana harvest toba successfully tawni ngai ni ko ang sai du ka khena ja successfully harvest toba yani ngai khurum bad ne ba ko gen ki ngai hai se ado ama sina gudui ngai su su am saw bo festival ma ne ga sai gi du na kaino tawr ga su si su ga ngai de mai de celebrate tawr su si su dum saw ro ba festival gudui ngai hai se koi noi u du ro ma ne ching na ra ga wa ga tawr ga thori ga chaw da ado gudui ngai ko bo ne ba malen ngai hai su khang nai ko si su tram do ni pa ma ne mit ne koi gi festival ko ding mak se si de anga pa ma nang kha ma se mai na tawwe du na sina koi ting kau ra gong da koi je khwai de gi achaw ba lai de khrum ba hai de early god na ta ba khwai de gi tak tang baduga jiki goddess to khum bane boka sida are kai kai cultivate to boko pa so yamna maru lokna isor khadi supreme god to khum jaba mathang jina tun ngai haiba ma tun ngai hai se kai no haiba matam da thai de lambi thong phat ba khot ba sum kai no lai ko isor ga tu yeng ya de khoi na to gudam ne social service festival hai ju khang nei ba lesa pa thong thog ga sheng ba khop to boko pa ko na tun ngai hai ju khang nei ma na pukpa ngai si 13 days ta tawde ne kwa ta na ni pa man da sin august ta tawde ne kwa ta si gi festival so ka ta re pukpa ngai hai sina khai se to ma khai ne ba ko pha hai sina eating full satisfaction koi phadana puk thana cha ra di punchi chu pas mai na hai di sum adu gi chahi du ma phul loi ra cha ru to ni ngai kwa pukpa ngai hai ra ga lau da ha na thor pa ma lei da mulam dai da isor da kat toi ne ba ha na kwa kalaga ekhoi ni cha dingai da pithoma gi isor da khurum laga aduga koi na kon kanjum do le ne ba adugi festival do pukha ngai ko re ama don jaung ngai haibs le tong hai de rice thambagi mapam do kot hai ta do ba han la man sing yeng chala ko la ko tu mai na yeng ngai do don jaung ngai ko re don jaung ngai a ten ngai haiba mas le re ko ten ngai si de oji phau lo rok pa do leisa pakhak na khar khar khai ga laga khun da su ra ga isor da han kat laga tan noi na ba pijar ga khurum ma gam cha ba festival den ten ngai hai se
1: makha ta na khangjaning ba se khoi gi kumai harau si ga loina na khoi na maroina uja ba huje ga ngai gi festival si da bu oi ra ga su jagoi sai vibrant color akhoi gi dress phaza phaza ba hai ba tare phizol me am set laga do ma yam na harau nungai na pangthok pukumai sing si da jagoi aduga isai kya ma kha gyauri aduna culture gi oi ba cultural jagoi isai gi matang da sukitang hai bi
0: koi se yam na basti oi ba ko do hefet aina sum halman da ta ba do ma kra pe haira ga isai se category hum thod dum khair ga haira ga hai de line khang ningai hai tare ko first agriculture and seasonal song hai blai ba ai lo bo bo ko pa matam da chak da isai ko lau phullu haina kawai ba haide sit showing phong haiba do tha thar ga sek pai sei sit show do lau phullu kawai ba ko ama sina maza ru harvest to ba matam da phonu yam la ko pa to ba do loi ga sak pa do ado ama sina lau rio ru haide koi ga napi peing ba do ado mo da sak pa ko pa do lau rio ru kawai ba ado so yam la re ko lau rio haide makan makan lai re do ai category khai do ra pa do da agriculture seasonal song kawai ba do category da ama sina festival song ho jae ra pa do ganga sak po ko pa do mai sai da aduna lam lu ko we ba ke ja koi cha ba da ke ta re sak i bai sai hin da lam lu adu ya an dai gra makal makal makal makal ri the types of ke da melody ke ke no khot na khen na ba dum nai re ba tin no ama na ke rong lo lu hai sina koi bilis ka ga to bu matam nai no thai ni la nung to ga ke no lai nung tin ki nai no ba dum matam da kun se kun ta kun ga chal ga sak pa sai am lai ba lam lo lu ko we ba am sa ga ama sina lam lo lu hai sina koi na emotional sentiment oi ba matam da koi gi love song ngom ga sak chai thar ga sak da adu modana lam lo lu ko ga hai sai ba lam lo lu se koi love song ta na te koi emotional de kra test oi ba matam da mi si mina da su koi dum sai ba adu ga ama sina au

0: Anis.
1: Papa.
0: As nang si Iam tali mo, si Ang kasi tauro ba?
1: Papa, nang si Iam na tali, narikta tataw siya.
0: Si, Ang kasi luraga, adudagi sigi Inglesi, Parasi, Parsi, adudagi, ay su tabag sa tuge ba?
1: Tabag sa ko, ay ko na tau zani.
0: As nang natuom da di hayroi, ay yaw dali di, kamay tau doy no. Si, tumin na tau.
2: As, ang hang na hay su hay ba ni? Ang hang lairik pa haningin na yada na, lairik ta tau han ba? Ayuk ta tiusan, nung tinda su tiusan. Tiusan luar aga amuk su lahirik tahun ba. As masih meyam saya, ayat yang paham jeda.
0: As luar eh, karena tanra lahirik si dah ba. Nang namu hajil abro.
2: Awoi bani, ayat kui kiwana ta pada hausi kalgi mama mapa sing sina angang siem bagi mong siya. Angang gini ninja ba paham baga luar na namat pira
0: pol. As amuk ta tumil layu, yam na kanga anu ke doge. Mama mapa nama sa nam taning mahuna di. Hausi lahirik pa pada kara wahor aga tungda aso sang uwe raga nungay ni hingda bani.
2: Is. Hoi, adu su amarom da cumbuti cummi. Adu bu, hot na ba pa ba ngak tang hai sel amni na layik pa ba chatra mayam ma di ta adu na layba. Hai di asau bu oi ni hai du asau bu oi ba phang da ba kaya ma layre hai ba. Adu da gi di angang sing pung kun mari layik ta lukhi ba. Adai di khara zaur ga lang phai.

0: Hello?
1: Hello.
0: Ima ai ni, ima hai biu.
1: Ibu ngok. Kanta. Ma bu di yum da lady. Aduh. Kam tau si hari beno.
0: Ima. Madu kada tap ne khana si ma.
1: Yengoe. Angang do. Mama ne yam na soli. Kapan ha muktoi beloi ne. Angang do na sunia. Mama bu ngai ram gani do ibu ngok. Aduh, nang amuk tang mama masasih, unahan sirah hai ba.
0: Ima, ani su sum lagi ni, kadai dia susah loh. Masu lagi kedua ribu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Ki tharam ni. Phone ta bira da. Kana o bira bino.
1: Kedeng tap o ma le kedeng ta bo wa le sa ni.
0: Ta bira bra.
1: Oh, ang ta ta.
0: Ah, ning le phone ta na bio.
1: Oh, ya ba kanu si ima si ido siempre de Guinea. Ido siempre le mamang le kai de singa ngol sandra kala ko we.
0: Sandra kala.
1: Tao.
0: Imanang si good afternoon ladies ki thorom da phone to birak pa karam ba film gi karam bi sei khan bi doino
1: ei sei to a ke no gi karai da bo ai ka ma ki ki mai sa ki
0: kol phang ba se da harau man da na sei ka bi khra bro ma si bo
1: hoi hoi phone ko mu da harau man da ka phang ngam di ba
0: am ta ya so zani ta na hon do bi ra ga ning sang ga sei sem tan khan bi ro
1: Oh, orang tahu wang ni film tu, penuh ni jamu nara siapa ni? Jamu nara siapa? Tadi singgung di hari kongak leta orang hai betul.
0: Orang tahu wang muda tu.
1: Tengah ikut film masih tengah ikut, orang di hai orang tu mal.
0: Tengah ikut degi kalau siroi mah?
1: Ah. Tengah
0: ikut film masih degi kalau siroi sese.
1: Bari jang jing nong gi hari khong lak le tao uthum na tum tum tan tha de tao na hai bdo tapi le koi bi ma
0: ima mung teng ga na film do hai bi ro nga i ko nang se film se ima na kan bi lak li ba film se nga i ko film se oi bi do ra ba
1: nga i ko nang se hai bi se oi do le
0: asi da gi singer kana oiduino
1: singer che jamuna oiduira kana oiduino
0: hoi hoi jamuna oiduine bizen ta kumar sharma na sairing ba amadi pahari na sairang bo oidu ba
1: oh sumani
0: isa yam phasa ba masu imana khanbire ekwa

0: ba color shu oire le bak phabi
1: oi
0: imani imagi se se kudol tamjarak lagi yara bro
1: an ya ne ai ke no sin hoi mayam lai be sa singa ne
0: hoi hoi
1: ai nong pi em khatanga hap cha ge
0: hoi hoi happy ro
1: ai so ido sem ba mani lai kai ge ne hap sa ni tam bi ni hai sna me na ma ga ne lagi sai ji bu ta ka no ta bi ri ba a mana hin kon da gei inaung nu para me sore na maga de tum ge na maga ani se da hatta ra galo sin da ra ke
0: ta
1: sing ma yang pula ta min da chi ko
0: hoi hoi ma iman happy ra iba ngai jare ta ka chi iman mana happy ra iba maru mayam siga radio bu ta bi ri ba mayam puna maga ise ise nu ngai na ta min ra si ima kol ta bi ra ba ta ka chi
1: chao ta ka chi
0: ta ka chi
1: sam jare sam jare

Ranjari bay say si nga iko nang se film si dagi arambam jamunagi naitom konjalda Bijayendra Kumar Sharma na sayring ba amadi nong maitem paharina sayrang bishini.

0: Hello.
1: call is now being recorded.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Kita romni.
2: Oh, kunda pondi ina radine.
0: Oh, ima razin. Ima gi razi haru amtang
2: Radhe.
0: radhi. Okay. Ima ngasi good afternoon.
2: Aina ne na hamien na thagi beshe am khala ye ba korongan ba gido. Aina adai ne chak tane ne pha na na buhon na buju pha ba ngamdra ba yam pha chapa aduon ta thabi ra oba.
0: Korongan ba film gi.
2: Oh. Tai bangi pha chapa ka hai ba do.
0: Karam ba korongan ba part ke agi oidoino ima gi sibo.
2: Korongan ba gi ka nu ko kul hoy ka ka nu hoy na de na hoy na ka chak ba do.
0: Good afternoon, ladies. Ki tharom da call tau birak pa thage chari ima ra de ima gi sei se khudol tam jara age nungai na ta birak ko.
2: Hoi hoi.
0: Thage chari. Korongan battery film si da gi. AK Yangoi, SK Mangang, Sharma gi apun ba khonjal da. Ozit babu ning thok jam na seireng ba. Nag nanau sagol mang amadi AK Yangoi na. Serang li be sei ni. Isayasi kudol tamjari tabirasi.

0: pilam star mayama ba kerok pa mayando ure i urok pa da ai su ke dai ke je ba juda makeup che mama nge de di blend the white photo nama mi ho jin da color lak pa din na mai khai ngor khudang ge mu na tai a du ur pa di mai gi ho ji la shik te makeup se ko na tam pa da opera opera se na ho ji ho ji thok ba gi Jigo ji akuki numita adigi samsamba lai lamada kebagina operato ila system sina mai karan makhal kaya ma setting na lai hre makeup setting na ajo chana na ba adigi magi makeup me train foundation de ji magi skill ja baina numbering lai hre numbering da ma tauna ji kebaya na phaja phaja na kebaya le ha ji
1: jagoi lohongba drama gi mathakta ngashidi Manipur da cinema gi akan ba khongho amasu lagli masina maram oiduna phijet leiteng sem chabagi mathakta saktam semba ke mauba haibadi makeup ki sinpham asisu tangai fadraba machal ama oirakle masigi darkar oibasi lamdam asida lingliba makeup training center sing asina phana yamna menkhalagli singthaba yaba manipur gi makeup training taupamdi manipur dramatic union mdu amadi Rupmahal Theatre Anisida Hangdokliba Center Anisina Mangjil Thabani Haibayai Masidagi Niyom Naina Saktam Sembi Sabiduna Saong Chaklai Kuchu Kumen Aduga Sunana Sembiba Kebiba Ngamlaba Miyoi Kaya Puthorakli
2: Matawasamna Ke Mauba Amadi Poloi Sem Saba Setpagi Thabak Asi Lamdam Masida Tapna Tapna Sandorakli Poloi Suba Amadi Setpagi Thabak Asi Tarai Tarai Badinate Masisu Ozanaina Tambagi Tangai Fadabali Haujikti Poloi Making Institute na chungba fauba hangnarak pa yaure adum nadi oiraga sinpham masi bu pamjaba naha kaya amadi masak ngairba poloi suba khunai ba singium da chatuna guru shisha parampara gi liklam da chatuna leiduna tamba fauba yauri asumna mama ngai da chatnaramba sinpham asi shuba tamba gi maung amadi honglakli ba chatnabi gi matang da yumnam laika gi suri laisam sarat na paudam lakli
3: mama ngai khoina tamak pam tamda di ai asi poloi suragi na haima tamda ekoi gi ima dona ekoi gi ima su ekoi gi pokpa ima su ekoi gi pokpa ipa su poloi sui adu oraga su ekoi gi ima ge ipa gasna e nang na poloi su gi harga di ekoi gi lai lam si gi aphau ba ai gi guru gi nam panjara bada ar ke sana jo wa hari sa sida ai bu khut paira ga thelle aduga mahi tambagi hau ba hedna Numit apa ang kalaga, guru bori bahay dana, ay nangam jaba, kuday natraga fajom, natraga katliraga, at yung mahaka yaka, pamin naraga, ngasidagi, tambahaw laga dabani, haybagi, niyong magkaklirami. Adoga, mahaki manakta ay na, ay asuman pang dana, sahi kaya mong sore, sahi si, mari, mga mong oibigay. Adugi matungda nomwa guru siga aigi guru siga ras lila amakaki krishna gi poloi chetpa jamine krishna gi poloi chetpa gi torpa dakhina haiba aduna singjamai bazar gi ngam leraga thunga ga sak khom ta jamine jamine na matungda aigi guru sina sak sakhom loraga aingon il aduga aigi guru sina takbire Nasidagi hauna ipaisa nang haire nang tongana sujero haiba yathang mukhak guru gi yathang phangi adugi matungda guru na nang nang khangda kanda hangura nang ngasidagi hauna nang tongana sasero haiba adu phanga kanda ai tongana ai gi sagi oiba phirep ki matungina tongana shubha hoi khangdra kanda guru na haibiramba adumaina changa kanda hangi
2: Hiram Masida, Kumar Mani Angomnesu, Asumna Hairi.
0: Aigi ima poloi chepini, imagi mamina lady chitakawi. My chepa degi guru chi aigi oza joy kumana guru pasni. Sakienda zuloni and the kwaigi ahambatana ngangbongi oza sini yam pazana yonda poloi pazana tapi basi mana tambi basi ngangbongi oza sina. And the Matunga Pamunsana Zaubani, Zaubasi Chelopasi Guru Takena Ahamada, Mazagi, Ozagbori, the Dinungaitena, Pajon, Pipumabori, Pataraga, Matunga Polo in Sebasia, Mazik.

0: doina na bi yaw nupi de hen na gan bana ba hai ra gan nupa ka sangam na bada hai ra gan autoimmune hepatitis hai se maru ina nupi de na gan bane nupa de yaw yaw de aduma pu chawrang na khoi na yeng ba matam da khoi soma si da ida hai ba de alcohol si na bi sang si yam na wang bane na khoi na ju de tu de khoi na thek na ja ba se nupa da na liver sok pu gi sang se wangi alcohol je khai dok la ga di khoi na Sopogi sang se nupa nupi da almost iman manai adubu nupa na di katang di hele akoi na sum thema jabese adumaina thamjabe
1: hoi doctor na ji haibi ki bamatam danga sagi leina makhan mayam se ki marak da khu ge genetic disease hoi bali bar ge leina su haibi ki genetic hoi bani na angang da su du magna ba ya bra ma si ki leina se adu ga karam ba jahi matang da na hena liver se na ba thing na ba ge se ma su khang je ke
0: hoi asai genetic ai ma su congenital disease haibi si di yam na toi na thokan ba na ba na ti machine yam angang sin da na ga li kwai ri khoi na angang si po ko matam da jaundice to ga li jaundice se khoi na afaba jaundice phat da jaundice na khai afaba jaundice te yam hapta ani gi manong loina phagini phatta ba zone district kana gu anga nga man hapta mari se dum zone district tawra ga lera ga di phatta ba zone district koi masida koi na hatsang da koi gi bail da kana christmas singa da yog sang ba tholak pham se masi phun gan lo sina ta ba to ba koi gi bail je koi na hatsang da gi liver da gi tholak pangam da ba maya ma lei dai na ma kan hari bele na sing se angang dena na ga li congenital liver disease koi pediatric ana congenital pediatric liver disease masina top group amane makhoi sing sina piinge da yam loina narakani masida de zone de sam taw gali makhoi sing se zone de taw gali angang sing se hakka jagali zone de na maram oi raktana masina sahi na uringa da yam loina taw gali sahi ama ni ki manong ta adu nga sai ge inai jaba bail da khoi sem bangam da ba ko bail bileri tresia kai le masida de dum ta taru ki manong da angang sing je dum phata nung da loi thoi nga ta ni adu de ki makha ta ba da khoi na wilson disease kai ne lairi masi su angang oi ringa ta young age group ta dum phutor pa lai na ni adu mak hide bele na si overall ekoin sumnya ko matam da yam taang na thopani na ayam bele liver ge na badi virus ta gi thopa inga sa haise gi ba alcohol ta gi thopa na alcohol ta gi thopani na ekoin adult hai tare sahi kun gi mathak sidagi kun da gi haura ni khaide toi na chekna bje kun da gi na mi nimphu ma nimphu nimphu ma ga sai bo gi ne koin khaide thenga je
1: si noi adu ga nga sai gi ki liver da thing na bana basing se liver cirrhosis tar ka na yam na khang ba adu ga ngalinge matam da di ma gi symptom se kya utta bas maina ta hoy adu duna akho gi ngasa gi leina hai basi mak ta bu ngalingai da khang aura ga di ma pung phana laeng ba ngam hai ta sei adu cirrhosis ki matam si yora pa kan da di khang bani na matam si da ko ni hidak lang ta tha ba matam da ana basi ma pung phana cure to ba ngam bra na tra ga na leina si de gi kho gi hak sang gi organ sing si da akai ba pira aga tonga tongan ba makhal gi leina sing to hon ba ngam bra masi ma su khang ja ge
0: han ba da haizening ma de cirrhosis ki ko cure lai ti amma khak lai liver transplant phatra ba liver se ma secure hoi ba dinga maro ba adu cure hoi han ge hara ge liver transplant taw ba na tra de cure lai ti transplant taw ba gi ste su lai e ko na liver cirrhosis tar hai tan he ta liver je transplant taw ga da bini hai ba lai ti han ba makta da ani se ba da lak sa ning ye dinga sa gi liver cirrhosis tar ko hai ba si maram ma lai ga tar ka dori ba ne adu na liver cirrhosis tu tar hai ra ge de ko na maram je lai na thi do ka ni virus ta gi ra ma ja alcohol sin na ba da gi ra na tra ga na alcohol ga na diabetes lai ba noi ba mayam de goi bra eli maram ma le ma ge de maram de koin hana thi do treatment na bat pi ba dra ka lai
1: hoi
0: suppose kana gu ma ma na virus na ra ma de sida pi ra ga virus se koin na exam de hat na ma ko na ga ni kana gu ma ma na ka he na nisan sa yu na chin na ma ge de yu do thak pa le pu ha ra ga ni adu ra ga de solo mi ba di ba do ma kha ta na sok sa la ro ta wa ta bu liver cirrhosis amuk lai khra ga de cirrhosis ta ge normal da halak pa di a koin na practical wa thok ti na hai
1: hoi
0: adu bu cirrhosis na bu khuding ma loina loira bra hai bati laite cirrhosis ki stage su lai ngalinge stage hai bam ga kra thengsa la pustia sa bam da yam na cham na khoi gi prajana khang na bol maron da hai ra ga di koina compensated ti compensated hoi compensated hai is na cirrhosis ka laser ba pukti sing ju yauk da ba o ba da i yauk da ba kong ham ba da mo ba yauk da ba sina sa gi liver swap pa da gi na ba ni ko i five si sakhaw so ga e five de deliver ge mari le na te
1: ba
0: koi na tonga na muk sakhaw gi koi gi pipe si de so pe ga san sa ki pipe si da e u tong sok thok ka ka theng nei ma de dei thol pe e ma koi si yaw dra ba toi na toi na gyan mang dra hepatic encephalopathy ka wi adu ga zon discuss yam na wang na yaw dra ba moi ge beste se koi na compensated ka wi si di yam na phai ma si so hang na mi cha ma ni manung da yang khai di sehi trama nga de gi hen pun si ga adu bu ma sa ai na panja ki ma yam si da gi kari gum ama he yaw ra ba

0: Und das Vorlag begehe, was immer so können Sie gehen.
1: Pani hai ji ma si koi na ne ya koi na thing na zabani kana gu mama liver sui hai re ga di se liver se cirrhosis tare hai ro na traga zo cirrhosis ta thing da bhare le hepatitis ta ki koi jaundice ta rog lag pi awi ko acute bhare le hepatitis da ma si da ma si karim te pizza te hab si am toilet thing ne ma si amar om de yam na lan do kaino ne ne lo za ge kari gu na hab the liver si koi ki haksang da energy supply tong na ba koi ki haksang kya da mane ba liver solak pa matam da haksang da yaw ba energy se koi na sugar me am si ontho ga liver manung da tungsal laga thamdoi ni achang ni energy wala pa matam da adu da gi thugar gi energy se muk supply to rak doi ni liver so ko matam de hari ba thabak sing ase khra han thar ka ni da man si cirrhosis ta ba matam de koi liver si koi sugar gi tungsal lale bi sang sam ne me an ana ba sing sam na wa gan ba energy si kada di lang na ba na ka da ma sai achang gi yaw ba muscle thugai ra ni protein me am thugai ra ni adu na koi na yeng ba matam da koi thengra ba mi dum yaw ma liver cirrhosis na mi se masa patik patik pa ra ka sal gese yau te bese sidegi horo pare na ain haizani nge be liver na re haire ge di ai koi na thazan na ba adi acham banga ta pije ge dong hai bese kitang lan bra na khali ko an liver na re ge di chinjak jam da phaje ge ta bani an na re ge matam da koi na thau pije ba ya ti hai bese su lali saning bu loin pije ge ta bani mana liver da koi na thing ba lai ti ta bu ta bu asa gi man hai na da ba potu na tong ana le ja ge su yorum ma mut sab da ka su kai te zon dis se yorum ma mut ge la pa na te zon dis se di tong ana koi haksang da i no kai ba ko ta di ta zar pa ni yang ang sab ka su kai te yang ang na ni na te yang ang de to sa dong na te yang ang ha pu chinjak sab ka su kai thau ki ji ki ji yai ba chinjak sab ka su kai te mana ma sing hai ra pa na sam tho sa bi ga da ba ni cirrhosis ta ra pa ma tam da di chinjak se no ma da mari da gi na ma ra chau hai ba ni
0: he
1: na pija ga ne ma toi na toi na pija wa ni ki ji ki ji ki ji a koi sai da ngam drag su yam drab de mari rap ti pija ga da ba ne ba ayu ki sak le na ma nong dang ki sak le na ma breakfast sa ma nong den wa ram da kai no ma su ma na no ma da ma na recommend ta ba si yam da ba da ma nga da gi na taruk pok ma sa ma sa ma sa pija hai bani masida koina cha ga do se protein gi sarukti amna cha ba tare calorie gi sarukshi amna cha ga do ni calorie je isana energy supply se koina 30 to 40 kilo calorie kan hotoi adu gi sang hap ka da bani energy di yau dra ga di haksang sondara ka ne ba ko energy jo phang na bani an haksang di aur muscle wei thugai na pathar ani sarcopenia koi muscle yau ta bising se adu ne na danger wei ba adu na sa ba matam di energy phajana yau ba ma cha phajana pi ja ga da bani chaning ba diabetes lai tra ga di athum ba sa ba ka su kai tre protein je 1.2 da gi na 1.5 gram hai ban haksang ji gi wet si ma tu ngi na gram per kg protein je phajana pi ja ga da na ta de muscle wei ma yak tar ka ni fat ki sarup tha hui sar ga dum sa ga da ba koi na yam da ka na sa su lu bai wa na te adu ka sa ba matam da koi na late night hai thieng na ma sa ga da ba kai nong asa gi liver ji gi ai na hai sa ba to pung try to trom de ka na ra the liver manung diaw ba koi energy se loi na mang khra bane adu matam da liver se asa gi energy do wala min da loi thugai ba hora ne bhaksang ma pan de ki se adu na koi na late night hai se koi sai de ning na za ba hinda bin patient thing nei pung taruk ta sak chai hai ba ma adu ai na dum hai se pung taruk tu ngan man gare kitang theng taruk pung taruk kidu na kai nom sa sa lo yam theng na tum ba so koi sai de dung ai ta min na pung ni pan ba khai de ma pan na dai da chawon hai ko adu mai na sak si sara hin su bat phat te li ba na mi di kai nom ta ngur ga chu sa ga da ba complex carbohydrate kai na hai ko sa ba da kitang tu na tum da ba ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯖꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯚꯔ ꯋꯦꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯦꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤꯁ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯨ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤꯁ ꯇꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯕꯨꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯝ ꯆꯥꯕꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 5 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯟ ꯁꯣꯜꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯅ 2 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯪ ꯊꯥꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯊꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯗꯥ ꯕꯥꯏꯒꯞ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯀꯤꯡ ꯁꯣꯗꯥ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯗꯥ ꯕꯥꯏꯒꯞ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒ ꯊꯨꯝ ꯒꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯊꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯄꯨꯛ ꯀꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯝ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯥꯏꯇꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯅ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯄꯤꯌꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯁꯨꯡ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯒꯦ ꯂꯤꯕꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯤꯛ ꯏꯟꯀꯦꯐꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯅꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯖꯕꯤꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫
1: ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯏꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ,
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯍꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯪꯗꯣꯛꯍꯧꯔꯒ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯍꯧꯔꯒ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯂꯤꯕꯔ ꯁꯣꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ, ꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯇꯦꯁ ꯈꯔꯒ ꯂꯤꯕꯔꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯣꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯂꯤꯕꯔꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯧ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯊꯥꯞꯆꯊꯕꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯕꯔꯕꯨ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯥ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫

0: masama yang anu kuen ke inarana magi lukho ye prakai no sei ye awang ye sempre ina pai ba ngang jo tan na bodu yawi ni nei ne
1: kai no hai si ba
0: mi harau ri bra lai harau ri bra khang jin hai
1: wo mang lai lu bani ko umang lai he do he dau ka ba ya ba za na te moi babu umang lai do hun na ngang bodagi ne ma chin pai ba yam yaung na rem ni kai no moi babu chin pai bi ni ng bro chin pai ja ni
0: kai no chin pai ba ya
1: yam yaung rem ni umang lai
0: do ngang
1: bodagi
0: umang ngak pangam de bo umang lai do karam ba lai no hai si ja lai ma na mugul le di umang ka lo da na nong ju nu cha nga o da na ecological balance balance of nature sem da na ur do layer pa thare is ka lo da na
1: kai no hai si
0: nong di tai bang myo be sei nong mai ka tra ha to na thu thang ga ya tha na thu su bom ga lang si da po khai le si mi na thu su ing man ba di ki sa man ba di ki ne prithibi de mi be sei myo be sei tum na mang ga ga da ba mi man da ba soi nai be jib ga man le si ba ngai le heur to ba khang ge da na
1: kai no na cha nu pi o pai thalom de da wa ngang ba pin bi le da ba kai no thang de bi le ye yum ji da ba son ji ba gyan mo mangen e khoi dia
0: gyan ta jin hai mi sin ja
1: o gyan ta ba moi ba bung cha ta sa thu bi ro na nai chai sing thi de tham de ma ba ni angang li lang ba cha ka ne
0: hai hai ai chak chak hi ro
1: ka ri gi no cha
0: nga sai mo ya phang chen lo soi pa ma ya am sa sam de puk sik thang thang ka le chak chak hi ro a du guam de hai ke ko na sa nu pi se ma ma ne bi sing ji ga li lang ba pu ri ni ka ne pu ra ka ne ho ren khat tra i dang ta ni
1: nga
0: kai le ma ba
1: ma mi le bi u da
0: a han bo ni sei cha do che ma ma nang ni hai
1: na sa ta ra ka ri kha ne na phare ne na sa nu pi ni irang taw le men khala ji ne mama ai ngon da phura phadaw ri bro yam phuning bai wa ro
0: hab ji ki matam de prithibi gi sa khol ba le ba kya di bi ma ano bo gyan pu thok ba ano bo lok sing pu thok ba ano bo po thok pu thong no bo hono dalam jen ta ne ri ne e ko gi lam dam si de na khun jaw le chaw no ba ni ga le lai haraw ri ne mai bi ne ka imai te mo o pam bum sa ro o khwang sa che amit hab se lo ka ji na thai ne ri bi nung gi ju ki matam do hojik chat ba ya phone te ko si ja
1: imai pe ma to me le bi ro che ke
0: ka do bu ju mi do na ngang khini ngang ni ni pa ngang ngang ni pi khar ba ngang ma pha marang khang dri ba ma mi ta pan thok pa da ngai ri ma sam ba ba leng jum de yog dri ba pi khar ba le sha bi ma sa jing dro is pa khang ga thi re dra pa khang ga le sha bi ma sa jing dro ko in ki in dar jam ne ro ga
1: do gi na cha ta la ni
0: lu hong khong dong ba romance ki ba khang da le ba kang bu du bu di za ti si yum bi ni hai ri ne mai kho nga si ne le re khu ding gi kon thong khu ding gi re so re ne so re ne tha mai si kar gi dam ta no
1: ma ka da de re so re ne so rang a ro da ma ming ga ta ja lang sa de da khang ja de da khoi
0: o pa khang le sha bi gi nung si pan thong lak na da ba nung si ba gi ya ka pu
1: kai no hai si bo
0: ko phi mo de to bu da pung khae ma chang gi loi re si da ta ning de
1: kai no re so re ngi ma lam de yang kum na khang bi mi chang bi ro ba hai si bo
0: a sang mo re kam do ja no ni yang mo re
1: ka na ga sang mo ri ba nang di ya na de ka na ga sang mo ri ba na de ka na ga sang mo ri no mi ya
0: o pa khang le pro
1: na khre ma ta si
0: ya oi thon chang mo ri
1: ไอ้บ่ยังไงเดี๋ยวสิจะมีนายโอ้เอ้เอ้โอ้ยังไงเดี๋ยวบ่ได้ยังบีรู้นู้พัดเตะข้างอ่ะบ่ยังไงเดี๋ยวบ่พอตัวดียังบีเดี๋ยวก็รวยเลยการีกินโอเน่นั่งน่ะน่ะปุ๊กถกน่ะยาหลังอ่ะบ่น่ะปุ๊กน่ะปุ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ning ti thaya poti irang di
0: ai sija ojigi matam gi sumang lela sidine yeng bu dam ka na rin he matam am gi lighting gi wari nuksi na bani nong na bani mani am phat bi ma manam ma phat bi gi wari to khre matam ji somai sha bu kup na nang na ba ha bu do ngasi gi manipur gi sumang lela no re bani ne he
1: ai yeng bu ta bu moi baung na ha bu do ai su ya zani adu bu ne moi baung ya ning dam su yam yau ri
0: ta ja bra
1: di pi lo gi ma tau tam mi bra wa re sai sa sa li nungai re sai matang jada re marang marang ta hapai sai do madum tang he hat ta di khar phadau ni isai be sangla ba mari mari chali babu puna mong che ma sa
0: pali ai sija haine da ba ha bse mok kala re di dos ni madu sanani ba kang bu do khang bam thoi nung yo ba myo bi ga apa mo du bi sai na phong dok che ba na ka su kai bi le ke
1: ma ba bo ni la hom da isai du thap re ma si sai de sa ma de ni la do mo go dong ni sa du sa thok be la o
0: do do do do ma ma
2: so so o na e lai ma la e ra myo
1: o ha ba ga ba ri la o sa du sa thok be
0: la ge he
3: Lila, how many in your own? Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi, Mushi

0: chathana chuma tang la thang generation after generation miron miron chi na ba phai hena chum pharam ni ne phai de na ko adugi tradition am dilai de adugi thaje bidu de ne ba madu da chu ana ba phari bani na chandbili prut karma ina to ya ge na prut to na ba hon ba da mateng pangge haina ibsd gi director matam magi ko aduna haram de gi sei kulung ki mamang dani akoi da adumai approach ro ba de gi akoi agreement ta na si an agreement ta ne ba adu moi gi ibsd gi chu patent shell le ko ada Ministry of Science and Technology da adudaga koi hidakche thagal laga kai doraga moi scientific finding do thagal liyebo patent phangada bo hum le hai dumaina toraga di anobu mirol du du yoksela aga patent ge phangaga di alternative medicine na sisu yam pare ana mu scientific yeli proof tar ko dena aduna anobu naron yong wem darkar le anobu mirol khara uri bise nga si se akon kem to usi de lai je am to yong mo ne ni publicity ge sapiri ko bi je mathel gi pyari kai le bi mathel village sing ro ai thagaseri naron sing scientifically study to ge ha ba phd scholar sing am lai ko manipur university of culture gi dm university gi kari gi phd to wa research scholar mai am lai je we welcome them thank you very much thagaseri
1: makha tarak pasidi ko traditional healer singa pariwata sabagi tanjado mulaucheke akoi ahan bada yayoi ba lion sangi traditional healer oina nebiri ba maibam hema bati da lakchege smaina traditional healing camp pangtopi ba sida kari kari lion bi banaduga sigi matang da thambini bo afam sing kari kari leke kitang thambi
2: aina heal to ba hai selayan ba hai se maram khara yame laithung haigadra proposition ongomdra mabu naragadi adum season la jai jai guding ho gera na daga adum ana bas skin do ina phudorok ba skin sida thieng ya da ba lo lo lo ba degi mi sina schizophrenia na rak pa degi tumbai hi pa yadre ki re khange na antarok pa akhal se degi phabak se thumoi ji pubangamdre harak pa degi makong ham badana musin mu ba degi mu mapan tho ya da ba manong se da loin infections a tho ga lak pa na ba kan ba ma khaki hidak ni aina pothoksaribase hidak sina ma sina parapumatam da mapu anong ba mapu e haina aina laing ba hal sina ngonda ai ma ma pan thang ba skin sida mai da thabak ta nanganda khutta loina ma hidak thare aina taire thakpaga taibaga ani lamba pae aigi thare bi hidak se masimana taire kan thani sujala kumatam sida chumchum kangjale ajde laina hasima ming khangana ai topatare haidana tongan ba maming amale rongani akoi gi sanleng laina leisarame masidegi sahi lising ke namamangda lairamba ipai pugi anaba lai chung chung ba hai ba ron chung chung si ba gi ma sa nu pina na gi ba adu ko pha gi ba gi ai me ye khu nu ga ba gi wari ma ga cha go na ra ga le ram ba ana ba ma pha gi ba gi re ko chai ni pu ya pha u ba da theng na re ma si hu ji ki cha na bi da na ba da di kari ana ba nu na thi ru ma tam da ko ni no specific dramatic si sai lai ne ne le ma khu ne lai chung hai re mi si ni ozi ai hi da se tha mari si ji na ra pa da gi han je pura lak dik lang na pha ja re akoi gi lam dam si da ho ba pot oi ba ni na su ma hi da se si na bi u hai na kem da u ba gang gi ma ya sakta akhangna bagena ena satna bagye khona jabe
1: makhatara pada himabati daulak chaning bise akhoi gi traditional healing sikhai tare ko aduga akhoi gi maitai gi thaine gi leijarami ba puya sing sikhai jabta rak mari yamna laina bagi aduga yamna nakna bagi matang amus thambi gi sikhi matang tu sikta thambi
2: puya hai bise dena hai ba wan tok se ipai pu ne yare hai raka kak panai tre laina su yare mina su yare hai bagi laina hai se lai se kana nai pai pu dune ba ai pu ombu dune ba matang matang pu ombu dune ba aduko na lai moinu si yare gale ma ba kusi su yare ba potu ku ya hai bane ba moina khoi bu yare na thamo bo se ai ju mi ne ba phom si hingi bane ba ai jong chare yang gan da thai yang gan da mai da sumam doi ne ba a mai na su mai na matham tang su ma gala ku po se khoi ne muthat pa hauna ti adu hai ri sin se khoi ne na si da khoi ma phom si da hauri ne ba hauri ba si ai khoi ne mu sar ga yeng ga ana ba sin si da hap sa la ga pithar yeng ba sin na khoi manipur gi sahi di sing ni phu ma nga se mi we ni le de ngasi ba op si da lai na lai che me am lai tung wa ma penda me ma am le ba di hingam ji da sin jile ram ba de gine ya sai ja tho ngai ja ge ba ching du da sa la ga i ru pur di i kon du de gi sing lo ro di phai adegi asom da ga pur chok bi da i kon ji da lu pur di phai adegi chen tha rak ba i sing gi chen na phai ha ri sin sia pon chi lo ki sing tha ga ko i ji sang ni ka ai ji ku ya di i le ram ba ne ba pom du da si li bi sin du gi ka na ba du di ng si ba u lo ru ma tam da kari po sak lai ri ge kari po ma thi ri ge kari po ma hau ri ge aidi akuna thiru matam da thisige na thigala kwantam da masigi miyam sina namjalu miyam se thiru matam da kariport hauramge haibase singoi rol kaya pa rakanda madogi mahima chumduna sida hida hauri hairi manga hauri hairi miyam atai tai de su singoi rol sinja hauri miyam se thiru matam da ikoi se masidi puthorok pani miyam da puthorok matam da aidi masimakna

0: aduna director no kichap sokni last ma kya chang bra 7 lakh sang hai sin adu government na handuk do ni ko
1: ya no man ngai sing asis mai no wari wate sabi ta za phang jabo jabo han han ta ka pa phong dok chire
0: thank you na
1: aming life of have you
2: ching kai ga we ka sin ho dai
1: smai na la ko matam se da hai ta re ko na ha moi na sum field of view do kari kari field of view ge
2: thomoi dai sha gi ne de do ma de yam surprise ho hai ta ne ai je iman wa ma so wa dai sum air by smai ta wi ko le na ta ko lo na hai la ko ne dai sha gi na sinus ki tang no ai ta sinus ju moi mai ba gi lam da ni khang de da gi moi gi hita na tha ki lam da ni khang de da gi phanaba phabai khole admaina wari je harak pa de lak pa ne smaina ipas tribal loi tuni ko ke ke no je usa je thina ja re mai taw ga ada mangon da ki su hita ga ma ti bi ra mai ta ye ne da to hoi mamun budiam ya ma te lupa da sam ga mari fu pi ai ta ada da lahore re da ga sha si jin da re ai ta ye da ga hoi ga tang di far ye da mana ma tam je sham sham chin da ga pani ko ne da mai recommend to bi ra mai ada wai dum try taw ga ju kana ba ja adu mai ki tang phang ye ta ye ne ada ka ki amo ma sat ko taw da ju stay ye ngaw ga chin na sa ho ri ji
1: dam no an che hoi am kha ta ra pa da ko hilar ma ga wari wata sa ba gi tan sa su lo chari
3: ai khurai kon sub na kai da ge kongra lo pam nelson sharma ai mai ba mai bi gi sin phan na tor je ko gi sin gi nau ri pang tha ba khwang na ba khut frozen ki ka mai am je ina mari su ja ba ni
1: dam no ai jai tha
3: I should yam thagachari
1: killer amakha ka wari badai sana bagita jalau jage mingle from habio jage
4: ai sana samme ga sandra lamboi khunang khong tagine umathen kachin khunau gi sidai sida nomine ni gi workshop program gi koi gi maiwa maiwi pro ki smai tok dana sidai da mapham jida ana laing jabne
1: kai kramba makha gi laing sing no yim bi bise
4: maru oi na khwang na ba nampon ba kok chikpa adagi khu na ba saru chikpa sa ba nuai ta ba adugi yeng ja bani
1: hanana thagat pasu phondok chari
4: thank you
1: mingle from habio jagi
5: hijam prem kumar kingoro khuno ani yeng gi ba ngasi gi di sarai ga cancer gi matang da yeng jagi
1: hanana thagat pasu phondok chari amaru ki mingle from habio
6: adinku ka jai ming aduga life phone ka chim khuno da gi de
1: adu ngasi swai na traditional healing camp sa sida sida saru ya bala pi ba je na ha moi na sum field of view do kari kari field of view ge
6: field of ba je yam tongan ba ma de tau je akoi kan ta khang da relax ba ne aduga lai ba khoi ge traditional healer ga ja moi thenga ja ga wai chana ba da khoi na khang mu da ba yam khang ma ga me aduki nungai ba ma chana pok se khoi ki mai tai ge thai na ge lai ra me ba mang dha rak la ba khoi ma na ma sing ge ba lai yeng ge maram ji da da khoi ju kai na khan ja lu da ta su si tha ba chi de khoi yau sham liam ka na ni khoi lila drama tau ja ba kong bu ne aduna khoi ge wai na ju khoi culture ja sa khona ba khona ba da ma teng pa ang ga ja na khan ba de aduki wakhal do khalak pa de ge khoi yau da ya de aduga yam ti pha ba na moi ji da side effect sa da seng na bra minimal oi de nem zero ni hai nei ba ko khoi ki mai ba mai bi ge lai yong ji ge da chi si na ta di tung khoi na tap na wai sa ta su pharak pa gi ka na ba dum ya dumlai de majani
1: ya nimon ngai jeng ase smai namaro ko wari watai sabi tan ja phang jaba hanana thaka chari
6: thank you so much thaka chari
1: koi mathang mathang sum ma di wari sana jara pasina koi traditional healer amadom lak jage jatra mai pok hidaki traditional healer obiriba longjam arun kumar mai thai lak jage oza laing biriba mawong amadi matok ram laing bi bana de matan ta jiktang thambi
7: are ma mai na bok pogi laing se akoi na angang we de gi akoi u bo koi na ida shi shem ba kor pa de koi dum yore azagi akoi na khara gyan ta kan na hangkan da ekoi u ko na pari puri hakta te ki chum to rokhi besi sahi lishinga ho mu ki mamang de gi asi shemak pani e na hai matam de da ekoi na angang goi bena kya mamuta na thiu durga su ekoi na service sang ro matung retire to ra ka na de ekoi na kup na khang nga pa matam ri u ok ti lai de ngan na adu bu ai gi durga su ekoi na hana hakthing na ho besin do adu na de zo ra ka na aina tap na tam na mu thi laga lak pa ka na ekoi gi ingredient jing ji gi ma gi magun matik mayai mayam ji thiru kaanda o masidi amna kana bajane na e kharak pade ki to yari
1: ana thaga chari jabs mingle from have you
8: ai ming anis kaksing khonau de gin
1: ado sima from se kaanda ana khalaga lakh wa khalam leim gani do your kan thainer kaanda apoi ki change sama du gi suka leim gani bo khanda ain ha swan khalam ka swan to ro me gani khan ba dum ba kari lege
8: kasum tak khang de sima tang da thoi na ju khanjilu de mai ba mai bi gi laeng taw gani kai ganda kem ta kasum ta interest lai ru de ado program se yaro re sen ba se dai di kai ke sen ba lang ba mai am se u ra kan da o si di kharo ma kai di kana ba ke no ni da na khale mai ta ro ga dum kan di kan re wari o tai sha gan da koi khangam da ba knowledge kai ka dum khar ma kai da no boi na phang ba dinga
1: yam namak nungai jai maro
8: thank you
9: ai gi min sa pam bino di ni ni ho ma bi ado ai na pi heng jari pe ji lo lai ho ade gi saru sanai chik pa sa chik pa khot pa gi hita lang thak chikum ba skin gi oi ba cham gi ama jo po do ba gi su yeng je
1: yam nuai je hana na thaga chare
9: thaga je
1: maru kiming life am han hai bi
10: ai kiming se potsong bam len thoi ngam bi janu ai uri pok ta gi ne